0: bi yom yej kene wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kene wer kwaro
1: alishani wiju
0: bi mar me
1: pacho
0: iti yunyo or radio

0: E gallo noro de ko ganyara nya. Nimi pulori e chono njo. E la kere ke riuno tino kare. Pulo chona, maje pulo chone nini cha.
1: Aya. Udongo mi bang bang ba.

bara abiro amaino ko kiyare kero pali pulung moro boti amo ye chamo beri wogi midiere eno ko beni ater matin mebu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma ateu yer pala me ramu pia komiki abali pulungi wogi kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bi juare ha ni na jelo an ko bi juare ni kore di ero no kene na be yo be vergi na rasho ama en tawde ha bi ki a jori wori te do ki gonji nu ko ki charo ni ngo charo chel dudu mi a dego ha mati

Kara rek wara nyoma nyoma chon wo pe yela be winyo chuma chuma mar mi ota chako yelo wian keng don dai wo ni an pe do anyual yela tarwa jale bane ka turi kan tarwa ya do turwa awego keng kara mer mer yam ta me nyual chi wo pa wor atarwa mi akong tam konchi ana mari ana bera taru limda yai bora kan ana mari tina bimi kara tam kami ta mai te beru ke rieko anang ene nyual kan ri kumia ta mamia kara me kwor ni unwo yela pinyual chwe bo keng one ri yo nyual keng pe keng obi nyo nya be no na man te chako yelo wie chon ni pa nyual te rie mo nyan chao ko kara nyan chao ta kungo te ti ko kara titiri do waro wi ni ya.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanang yo biro ta loka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyo
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.
3: Ododo na money yo. Tie karamo kilo na choli kodi paliji.